0: Tengwe mi, chidanga la zhu nyu yu na, po kyo re si. Tanda, ngay po kyo xa bata.
1: Chidana le sun, chudung ya min du si che, nguye ni lo zhu yi mu la a.
0: Namdo la nye ra si. Nga ran zo xiao ryo tunda li yong bji. Nga na chagung la nga mo nyi na, mo lo tak chu yi.
2: Nga za tende chagung la nga nyi ri.
3: Nga ro ku chu, di bian do zho yu chu. Tengwe nga zu de, chir kyu ma chu zi ka yung du. nga mo sun ye lao zeng se zhong xian shu di yu ne zu sang ma yu ngu du mi di den de xing shi
0: xiao fei ran zhuo jia qi sai du a qi ta ga le zhuo bu du
3: lo mo gui gong gu de zu shi tan ta ga ba de yu mei ni ro zhe mo duo xian ma zhong

0: ngo tsu lam sa che tang zhu zi yu.
1: Nye mi, le zhuo yu ri.
2: Ti xia ngan zu, dia dia yu. Di peng fei ge rong jing na ji. Wei.
3: Zi. A zai xiao dao.
0: Xiao dao lis.
3: Di di ka chuo re.
2: Gushio zhong shan ge, ran chi de gao xi zha du, jie zan qian a chi de ran zui song ge. Gushio zhong shan ge, sim sa nam di. Yong fa ling mei bei a.
3: A le, a ta jie ne, ya chu ya chu.
2: Wang ji peng fei, mo ran gushio zhong shan ge la ruo. Xiao dao ming zi ji.
3: O zi, ku nian nam ju di da jie, cang bu shi duo a.
4: Dusu kebsa, nga tu tunzi cheto.

0: Tata Kharyu.
1: Tunda Ji, Kiran Shuyu.
0: Shuda.
1: Ngao Gongpo Stiro.
0: Gongpo Stiro, eh? Kaba Zhu Nyi Ba.
1: Chikil Zhu Yi.
0: Yuma Ji. Tunda Kharyu Nye, Nyel Sam Tang Guri.
1: Nyel Sam Lu Nende Tang Ji, Kiran Shuwa Jabi. Nga De Dendu Mido.
0: Gyumze Kharyu Na. Rang Junar Debi no Yunze Dido Kechim Kimahri Kese Lega Lopchung La Shukin Tidu no Nga Shen Dugri
1: Mahri, Gyumze Di Mahri
0: Chen Kare
1: Nga Mingdor De Du Mindu
0: Yengi Gyumze Kare Na Liu Nye Che Durbe Rang Liu Nye Gugdwe Nyeral tato da sokyung loma che ne Tamo de rang sim liu nye ge kebribe
1: Ma shi Kirang ge nga guibe liang cang nye zhu yu Nga
0: Yin yin di teng ye che za rang sim ve sui guo ma ri Zi dung di zhe jik che du Rang ge sang lu dung chi nye be Zhu yu Rang ge nga loma zhu bu che za Rang ge kari ke che yin di xin guo sam chu Da yin nga lo bam xira chung.
1: Nye, kirang chen shi zhub, xingi. Yine nga sui san tong mindu la, liu nye chil mudu liang chi tong mindu. Liang nye tu yang nye shi chi ca.
0: Nye shu jen jing ma ri. Tanda rang di zhe che sui ge zhi zhe. Rang ge nga chen lin du si jie nye yin bie.
1: Shi di nga.
0: Da xie mho. Rang chi gil xin nye zhi zhi. Yine puk sam kong nam zhang di zhub cam xie wu yu.

0: Tsukwa dhan dwe me na, ma bin chik re.
1: Kari, ye dhan na lem midu ge?
0: Lem budu. Ine nga rang semche du.
1: Semche du e? Shangye nga semgu che a, kadu ne sim re?
0: Nye rang gogo dam kye lingi. Ine di su sangma sa sa sa bishiba.
1: 이내던도장

Bola. Tang doi ni kirang da nimbo lega che gyum tse di. Nga da chen yin fang garo zhiya san me. Ni amla la, tsoa ya ku si kier zhuya che tu yin. Yin ni kirang gen zhu xua xue. Tang doi kirang ga nga dangba che kari na. Ka yi si na nga mei heng zha bu yu san shi be. Kirang le, kirang gyum tse xue ki re.

0: kanyaka dhokri silebe mato, kwame nyebche dhokri sikmi nwa. Azi...
1: Achai! Yunga, chena nga tsu dee kar kyabdo. Nga tsu jangma di maa kubhi na, kutab di fush kyabdo ushi. Yame na, jingma zhala sartyo tingde nga tsu pechun tayo yubi.
0: Tide dhula, kama rima nga me yinbe. Nye, chukam ki kuudu gore.
2: Di chomal peche dan chuyarwe.
0: Nye, di chukam ku kuure. Chudikba, hausha lewa sa lewa nga sum gyabi ina, taga jibri.
3: Hey, kira nye ya yoje, dago chida. Nani yung sangma yorda, iwi shi tayye. Ma se kuudu na debi ina, chib tuni diungwari. Tadu, pumni dan kuudda de shudu shida.
2: Nima kankale, jadar yes.
3: Kale
1: tinte kibje, nga shivu shi tojo.
0: Kini ge, saya kibbe.
1: Ya! Nya, cha kyo mati ya kari ino.
0: Kese na nya ino, putu sebu kwe.
2: Di kwa kwa nye me cho ime, teke teke chi kyuri.
1: Ya me na, rangi, nya se dila ya kisi sabdi cheje, nya mangbo shi cha kyo tojo.
0: Cha nga shinju ge, shu yebza, nya sangma pyo chi me do a.
2: Nya chi zhuge, nye shu le ka shi chi gri.

0: Tengegun kamsa. Ngunzi cheba shi ne, nye suyu nin sum rin, rang chung ki shir gyu tang, lu gyu ki sanye ka la, che ju yang sipa gyu tang, sa che ka ji la, che shu chi zam yung gyu, lang bar tu sa bin pa tang, ni me rin la ya, lu gyu sanye ka ki, che shu ti, chi zam yung gyu du. Tine, shib jen wu ne shu bin, tong hong rang chung ne, na chu wu gyu tang, shir gyu, cham du, nying chi, lu gyu lung gyu che la, cha pa chung wa miyana, duk cha pa gyu, sa che ka ji la, cha pa chung pa gyu, lang bar tu, me do ki, sipa ma se gyu la, cha pa chung pa gyu, shi zi tang, Hwagay shir gyu, wu gyu, lhesa, dang nang shi, nag chu nu gyu tang ngari ki, lhongwe jie ki, sanye ka ji la, chaba sim sim pab gyu. Sanye nimu, nag chu wu gyu tang shir gyu, cham tu nying chi, hwagay lhongwe tang shik zi, lhongwe jie la, chaba chung amyan la, duk cha pab gyu, sanye ka ji la, chaba zhung pab gyu. Langwar tu, me to ki, sabu ma se kui la, chaba zhung ne, chi we pa pab gyu. Yang hwagay shir gyu tang wu gyu, lhesa, Shik zi shir gyu tang cheng gyu, nag chu nuk gyu tang ngari ki shir gyu ki sanye ka jil chab sim sim pab gyu. Dui mar che ju pab ye gin ki mao wu nying jin na, nying chi sanye ka ji tang cham dui cheng gyu, longe longwe tang shik zi longwe ki sa si nui chi nyinga chung chi wa tang, lang bar tu choma tang me to gyu ki sanye ka la sa si nui chi nyinga te wei chi. Shan mu tu ti min yong de ka ji si ro na. 拉萨城管区了恰不心心碰的人心南提局车站长叫什么年你则出牌春竹总了恰不心心碰局车站长就近年你则出牌三柱子南提局车站长就近年你先牌看不总了这忙不哭局车站长按年你出牌萨嘎南唐年人心这忙不哭局车站长出年你则进牌
1: 내동라차바심심펌녀름신남티뷰트젠자중년년이서듄팔
0: 낭 종라 차바심심 펌녀름신 남티뷰 트젠자 쥐엉니니 쯔듄팔 크룹라 차바심심 펌뷰 트젠자 쥐니니 쯔초팔 마캄라 차바총 펌녀름시 주차 펌뷰 트젠자 듄니니 쉬팔 쥐언다 쯔마무코녀름시 차바총 펌뷰 트젠자 쥐니니 쯔듄팔 신이취라 쯔마무코녀름시 차바심심 펌뷰 트젠자 마니 쯔듄팔 Nima zhimang bu kuo ne rimxi nam tib gyu chui zeng zha nga ne ju gu par. So zong la cha pa chung pum ne rimxi cha pa sim sim pub gyu chui zeng zha nga ne ju gu par. Gar zong la nam tang ne rimxi zhimang bu kuo gyu chui zeng zha gu ne jio ge par. Di ge la nam tang ne rimxi zhimang bu kuo gyu chui zeng zha xi ne ni xu par. Cuo qin la nam tang ne rimxi zhimang bu kuo gyu chui zeng zha xi ne ni zeng ni par. 哈斯城管区了恰不心心碰的人心南提丢垂降炸叫什么年你则出牌他的如果真正可以给那么些我们的学员不得了恰不心心碰的人心南提丢垂降炸叫什么年你则出牌严重用错了恰不心心碰丢垂降炸我们就给牌南错了恰不穷碰的人心恰不心心碰丢垂降炸过年就给牌 车松错真不忙不可能人些恰不穷朋友车这样炸就年你这边盘南家娃娃恰不心心朋友车这样炸就什么年你这边盘穷不浪面干事情我真忙不可能车这样炸对年你增一盘三面拉恰不心心朋友人些南提丢车这样炸就年你这出盘抗日不起恰不心心朋友人些真忙不可能车这样炸出年就给盘 Tine timing zong tang chong de ka ji ki nam si wong de si ro na. Mu tu ge nang chong de ka ji ki nam si wong de si ro na. Chuk tu jomi zi kan ki lo to shu yin, san yin ni, pion de nga bie ching a, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Hengge gong kham sa. Ngun zi che ba shi na, nye sui nin sum rin, rang chung ki shir gyu tang lu gyu ki sa nye ka la, che ju yang si pa gyu tang sa che ka ji la, che shu chi zam nyong gyu, lang bar tu sa bin pa tang ni me rin la ya, lo jo sa nye ka ki che shu ti chi zam nyong gyu du. Tine, shib zhen wu nye shu bin na, tong hong rang chung ne, na chu wu gyu tang shir gyu cham du ning chi, lo gen long wu che la, cha pa chung wa miang na zhuk cha pa gyu, sa che ka ji la, cha pa chung pa gyu, lang bar tu me do ki si pa ma se gyu la, cha pa chung pa gyu, shik zi tang, lo gen shir gyu wu gyu, le se, dang neng shi, na chu nu gyu tang ngu ri ki, long wu che ki sa nye ka ji la, cha pa sim sim pa gyu. Sanyi nimu, nagchu wuyugyu tang shirgyu chamdu nyingzhi. Longe longwe tang shikzi longwe jie la chaba chungwa miyana zhukcha pabgyu. Saji kaa jie la chaba zhungu pabgyu. Langwa tu mito ki sabu masi kui la chaba zhungu ne chiwe pa pabgyu. Yang longe shirgyu tang wuyugyu, lesa shikzi shirgyu tang chenggyu, nagchu nukgyu tang ngari ki shirgyu ki sanye kaa jie la chaba simsim pabgyu. Dui maa chichu pabye kiin ki mao wu nying jin na nying chi sa nye ka ji tang cham dui cheng gu long e long u tang shi zi long u ki sa si nui chi nye ka chung chi wa tang lang bar tu chung ma tang mi to gu ki sa nye ka la sa si nui chi nye ka ti wei chi shan mu tu ti ming yong de ka ji si ro na la sa chung guan chu la cha pa sim sim pang ne rim shi nam tip gu chui zang zha jiu sum nye ni zi chu pa ri Trong trục trống là chạp xìm xìm phập gyu trời dàng trả chúc chì nè nhì zơ trụ phàr. Xâm trụ dịr nam thịp gyu trời dàng trả chúc chì nè nhì xèng phàr. Khám bác trống là trì mạng bố khổ gyu trời dàng trả ngà nè nhì xù phàr. Xà gàr nam thang nè rìm xì trì mạng bố khổ gyu trời dàng trả chú nè nhì zơ chì phàr. Nè tông là chạp xìm xìm phập nè rìm xì nam thịp gyu trời dàng trả chúc nè nhì zơ tùn phàr. Chung ge la chab sim sim pham nerim shi chab chung pab gyu chui zang zha ju ne ni zhe sum phar. Kwan ga la chab sim sim pham nerim shi nam tip gyu chui zang zha ju ji ne ni zhe chu phar. Chhe yib la chab sim sim pab gyu chui zang zha ju sum ne ni zhe sum phar. Me do la chab chung pham nerim shi chab sim sim pab gyu chui zang zha ni shu ne ni zhe dun phar. Nang chung la chab sim sim pham nerim shi nam tip gyu chui zang zha ju ne ni zhe dun phar. Kharub la chab sim sim pab gyu chui zang zha ju ne ni zhe chu phar. Ma kham la chab chung pab ne rim shi zhuk cha pab gyu chui zang zha du ne ni shu phar. Juan da zhi mang bu kho ne rim shi chab chung pab gyu chui zang zha ju ne ni zhe dun phar. Sin yi chui la zhi mang bu kho ne rim shi chab sim sim pab gyu chui

0: Zeng zhang nga ni chub dun par. Ni ma zhi mang bu kong ni rim xi nam tip yu chui zeng zhang nga ni chub gu par. So zong la cha pa chung pum ni rim xi cha pa sim sim pub yu chui zeng zhang nga ni chub gu par. Gar zong la nam tang ni rim xi zhi mang bu kong yu chui zeng zhang gu ni chub ge par. Gi ge la nam tang ni rim xi zhi mang bu kong yu chui zeng zhang xi ni ni chub par. Cuo qin la nam tang ni rim xi zhi mang bu kong yu chui zeng zha xin ni ni zeng ni par. Ha zi chen guan qu la qia bu sim sim pem ni rim xin nam ti biu chui zeng zha jiao sum ni ni zhe chu par. Ta de yu guo zeng jiong kui ki nim xi wong de shi wu yin. Bo de la qia bu sim sim pem ni rim xin nam ti biu chui zeng zha jiao sum ni ni zhe chu par. Yan zhuo yong cuo qia bu sim sim pe biu chui zeng zha ngan ni jiao ge par. Nam chol chab chung pum ne rim si chab sim sim pub yu chui zeng zha gu ne jib dun par. Chak sum chol chimbu mang bu kong ne rim si chab chung pub yu chui zeng zha ju ne ni zib dun par. Nam cha ba war chab sim sim pub yu chui zeng zha jok sum ne ni zib sum par. Chom lang mie gar si chi mo chim mang bu kong yu chui zeng zha du ne ni zib ni par. Sam ye la chab sim sim pub ne rim si nam tip yu chui zeng zha ju ne ni zib chu par. Kang rin bu qi ri qia bu sim sim pem ne rim xi zhi mang bu kor gyu chui zeng zha chu wu ne chup ge pan. Ti ne ti ming zong tang chong de ka ji ki nim xi wong de si ruo nang. Mu tu ge nang chong de ka ji ki nim xi wong de si ruo nang. Chuk tu jo mizi kanki lo to shu yin, san yin ni, pion ta ngabie cing nga, re si ba sang, re chor da gar de, jung chui sami, chui qin za du, ju wa ngi, tu da nam jit, yen gong, nga zhu tang, chi zhu jing sip kor, cim mu tang, chang xiar tang xia lu kui tu lung bu tang, long nup tang nup chang gyu la lung jing kor xie kui tu. Simo a ling ge, nam xie gong de shu car.
1: Diri ngan zu lo ye ba zhu, tam di, ani len ba, ga zi. Jili na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ane nyong zo mo ne di kandero dosi, daga zho.
2: De, shabsha zi yo, de jik tsu dosi dago na liya, dugu.
3: De wo shushtu wa la.
2: Na zi.
3: Yang wo shushtu.
2: Chano, len ba di ti gu dugu.
3: Da di ho ma shu wa la.
2: De, lo ge ba zi, tam, an kira liya tu ya yi.
4: Hanguo di na ti tub lo, bo yo shi da do.
2: Zi, zi.
4: Ha guo do, kong pa je du zang pa ya, yang mo shu do.
2: Na zi.
4: Te wa jang anang do, ya ga cha wa dang, chu gul chi mi na. Onen nang da yung su rimen duwa la.
2: Da chana len ba di kiran tip duwa la.
4: Kari ba zhu sa chik sawe ni.
2: Da kiran che ge tik su di le tuya yin kiran.
4: Lese lese.
5: No, hongo di nye kong zang lam zang agos.
2: Lese.
5: Si ten ten lo jiba zhu de.
2: O da kiran ge chu bu daga lam zang ti na su. Da kiran liya tega pui.
6: Di du ka bar, le war ye gu ji, chu chu jik chu, chu chu jik.
7: Kong ki kong bu qin ju ti ni, tong mian ga xin yin la, xiu mi sui xiu ga yin. Kong mi kong bu tang bu ti, xia bu kong de le, lang qiu wen dang zhe du chu. Kong zi kong bu shen shen, ji dou ki ga cao la qiu ye, qiong du le su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sa bu ni, qi bie gang bu cao long yong wei qi tu, xin ju tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru cao long ki ke ju tang du ni, qi gu qie yu. 卓当也不明白有上企图泰迪兄起别浪提尼杨行西沃堂冷提顶秀起为恐怖铁队迭行级别从南西用意出不错恐怖部队堂冲压级别个钢板超用意迭脚企图铁柱浪着银别浪着其他别级别心车米泰迪兄起那么提起不用出借级别提琴了起不错提琴这么用我堂迭堂昂擦龙用为面对秀 ham chaji lo gor ya tang gup ju go go yin la gor ya kha nyen gyo chi ham chaji nyu na chaji bu gyu yin
8: bag ba zhe zu lang ba tang se ge ke ba so ki bag be ji ki ne ju yu zi yu fang ba bu zang si kang la pie da nge chong ga la pie zi ri bu me ba zhe de dang pie ju nang chuo bag zhe lun zhong dang leng shi tuan ba bag bu se ge ke ba so ki bag be ji ki ne de la yu fang ba bu zang si kang ne ri bu me ba zhe de dang pie ju nang chuo yu fang ba bu zang si kang ge wen ju ge ji jie dang 체레미네 바그베리기 네트워크라 다큐치 유방 바구장스카니 개용기 무지 참바시 이베 제라라 바그베리기 네트유지 니소가라 비네 루트낭초라 이미 체주다 냠리양낭초 제레기 락제탄 학상기 셉슈 꾸니 피바 거수쇼 预防八股

0: Sama khan tang yu.
1: Sam khe tang me.
0: Nye ran chi gu. Rangke kari yin ne chep to yu be.
1: Didi yin go chung. Nye chep zhe hang san shor da. Nye ran chi yu. Nye ji nyam den be kong mo chep to yu la. Ger nyam den be pom chun chi chep to yu. Chi.
0: Qian de zhong lu mian be yin zhe chep nang. Nang da yu ma zhe ba.
1: Didi yin go chung. Di chi khar chi ga.
0: Khe me yam se chu. Wadi, rang gong da, zhe sa ga, togu tong ga, yang na jiao sa ga.
1: Kar se ne di ba.
0: Nye sa ga jing.
1: Xiao ai.
0: Nye
1: chir kyu su de da.

0: Sangka ngaya zhishe shikibda. Sangkyu di kinche sepse. Mi kuol bargim gyoris ngama shua.
1: Nye mi ceche gyabchubi.
0: Sanyu kudu kwa. Sangka di zhe sepi na qiyel nui kye gori.
1: Jo. Ngale tapsi kyu na meza di zhe sepi. Ngare ngara junta mepsi kuyo. Jo rangi nga de nyaya de. Qiyo ek chi durba. Qiyo ek dakwa nga. Susu chebe lak changma nye chi du yin sige. Tirin pomo di dadri, sanyin pomo pika dadri. Kiesi nimi ji, qiyo ek pomo sin daji da chimba yin na. Ani nga ka kiel hong ma re. Che zang nye tapki chu dungge. Qiyo ek ma shuap chig yin.
0: Zhu li. Bardi deje kwa lin da mungu yo si. Shange bugui na wa che, barka shech gubi na. Chiyue ge shang ke ling kar seng putgui. Chiyue ge kiranyi zhuwa kibzha ma xia harime xinggui bi. Di kaan yi si na chiyue mikze di shang li shiraga tuho yo si. Nye rang xie wu, chiyue jik de na la shang chugu mar da.
1: Yingi ma ri, nga yi xing mendo.
0: Chia na nga rang su dagi dagi che chok si. Nye rang la nimzhu ba sanga sa, rang yi ji chok si, zhu ni ma du ni zhu gyur si.

0: Kiji Kasi, Nyakasa to Zikana, Ran save shame, Yuba. Yella, my bees in Yoji, Lung the Gushu di, Ganyras Rosraza yi. Kadunga gang yetene, Ranga Kanyuji Yoching out of Hushu yi. Ranga Tato Chepizo, Nisim di ne yasu yi, Yinega Nizi Mune, Ranga Abesa Machero Chensumki, Master Ranga Tato Chepizo, not Hanis and Dumito, Cheza.
1: Ranga Atsu Masas lo. Tine nyena ne pyochi. Hongshi xia hui ne kachin yiri. Riba.
0: Di pyuwe, nye kanche xia hui me xie ma su.
1: Xia ar. Tanda zunzu rang sui xie me nye xie ma su. Yine nye rang xie ya di, nga rang nye ting tang gu to di, raga nga kar xie me chengu yun na mena. Nye men jo se re jayang kare xie du inba si chi bi. Rangka nga su su ka bie me le de tang se di su ya chie du insa. Ge du du nye sim le, jik din di to le, tang to chu ki din zhe du sam chu. Pie jin, bom zu duan yu ki re. Xiao er, Gup tu tu nye sim la, nga rangka karo yi na, din zhe ka la asam chu. Teng we to, nye chung tu nye su su gop di, bie zun di ni, zun li che gop di singi yu. Che za nye rangka di cham kyun xie nyu me. Yi ni, nga lam nye yu ma shi.

0: chikak soda, jinglang lang so nyamdo osho.
1: Yes, yes.
0: Tari jinglang lang ming yung ma shi. Shangka mada chikwa chi shi, sokong jis tingwore lo. Zogo de bazay singe de shi. Tui yung kuk tzu tzu chi dega chepe mado, kuk bu kyun na ma shi. Shangka chung shi tui shi, kuk kuk ma chui la. Tengto chi yu. Jisung kuk lak sa chi di, yin chi sangwa chi chi, kuk shing rima shu. Shangpi ke le su na, nye chikwa chi shu.
1: Jinbo, jinbo rang lo di bichi.
0: Tari ngay rangi nye tang shu.
1: Yung ah.

0: Pedro, dos nang ngang ju so kentes le ngura.
1: Shang sa ji de le sun de pop da ta shi zu yu de ran su qiu.
0: Ran ge gan nim duo zhi da, ni xin jiao mei you, ji xian ruo bu qi duo zhi.
1: Shang de xi ma long da, ke si mi xin da yin na ni nim duo chi zhi, yin ne ran chi nu min duo.
0: Zi, ran ge xie guo de, ngang ran ni ba le gen xi mo ni ge mei ba, ngang ran ni kang da bu qin ju de guo ne xie tu. Ran ge ngang le bie zhi le, ni bu gu de ke du ka gu su ga qin duo. Ngarani ge jimbo ni cham sabri. Ngarani ma cham xia hartu.
1: Jiao, ngani jibyo kha ni je lebo chigu za, nga kha ku ma su ro.
0: Ya men du chi, ta ri tun da zu jia chang lan li su no, ngarani kha za zong. Jin da ni ye tuo. Ah, zi da yong gu zhe ma shi. Ah, zi ra yi no.

0: Gong'e, midi kirangai chi pi zang, nga zi zhuish nangu ma shbe.
1: Kure xinji yu lu zhong dui qi na. Ni kure dui bu zhung xiu. Zhong bu gu tao.
0: Gong'e, tuan da di shuo ga mi na tou.

0: yujin shang ni zu ngama xie hrim ba.
1: Mi di tian tangu tong dui ni yakta mi tu samchu. Chia zan ni to na shira chik yu. Kazan sang anan ni jimaran lakwa kia zi shigi, ni gabi. Nga rang zu da, gong wei nyamle che chong kip zi yue zang, ni gong wei le zi zhe bing.
2: Ko wang xie sao yin ba, ni xin gu yu. Wang xie xie zang, ni zhung bu gu tao da, zhuo yu ar si xie mi. Chia zang kui, zha xie ling ga qin yu samchu. Rang ge xie na, ni zui ting zhe la zang. Rang ge jinbi, ken zhe xie zi yu na.
1: Tun da de jinbi xin yu ma xi. Kien na zu par kuen zhe di, nga ma yong kwang ni zu song zang, nga chu do mi. Ti ri nye mi di, kiran la zi zhe bi yin. Tak ju ken zhe xie ma xie, kiran ga tu ta jie na. Gu tao nye jinbi song zang. Mi su ji ge nyu si teng zi yu ne, kan ta nga yu bei shuo, nye du si di ma xi. Teng du xu ya ju. Jie ma ne yu zhen shang ge, nye jinbi chi jia bi na, nga zhe rang ge la gu jie yin. Di du kiran ge, kan zhe ma na ro.
2: Rang lo di bi ji, nye ka xie la da qi tu ba. Di ring nye zui ting zi, jie ma kyu na ma la bi qi ju. Se ni nye zhen shang gu, xiang gang lo deng yin.
1: Ko xiang gang lo ma qi bi ma zi teng du, nye zui ting zi lo zi sam sam ma qiu. Jinbo, tun da de nye, hui kyu xiao xia.
0: Sui sui hui kyu xiao xin ge dui. Duo zhe mo dong ran zui suo ke ru qie su.